pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e ama o e bani bi ato nasu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opi unu e buwe. E juma samna aya deno o nyami wa siye siye sabri. A o bano o nguwate. Mese un niyano o bet nasi. Mese o yirene bet nasi ukunu o ngu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richemo any friend for me no be body cheno amuti amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tini ni sa Odi ka wone ni chira wonsa Senia

me a mujidi etia no enye saha enye saha mamu ha me ti saha na chesem ni se every be na yesu richam o any from for me no be ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy david ba hu ye mo boy david ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betumi aye.

ya home sanctuary. Ya funua e muatuna ebue. On yan kopung ammo a bani bi atu nasu se siya. Mese jiwa yarisan. Jiwa wari. A kwentu opnu no ebue. E chuma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A ubano ongu wate. Mese un niyano o bet nasi. Mese o yirin bet nasi ukunu ongu. Ah, bastan de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richemo. Eni fra for me no bi ba ni cheno. Amutsi amusi ahu ya mobo David ba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wei. Amobua ne se ha ni owure.

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetena ase mese oyire no betena ase okunu no onwu bastard de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno omutse omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni amuji di etia no enye sa mamu ha meti sa na chesem ni se emri bi na yesu richemo any friend for me no be by the channel amu bisa ni se huye mo boy david ba huye mo boy david ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa o de ka won ni chira won se ha sani amuji di etia no muji di enyi mo nkwa enye sa mamu meti ahwa no hu na de amnu mu hwa e ade antisu mpo ah

0: Africa. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya nga mwechuma. Enu tiye frew awangwa. En sentye nini nga mwechuma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, radu das uye. Hey! Bro, standard it, bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.

Onyankopon e ye ho nsɛnkyɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ti wa wore. Akwentu opro no ebue. Ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Me se unia no obetna ase. Me se oyire no betna ase okunu no onwu. Bastandede broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi omobua ne se ha ni owure